Ticket number 6. Number 6. Star 274 hash. Ticket number 6. Star 274 hash. Awo nyi chito ni ko songo lo ngomanye ni gikonye. Kalo ngomanye ni gikonye udadi. Kale ame al ticket number 6. Boda. Boda. Eh? Iyo ege iwe. Fwento no ne ngawe baba. Eh? Fwento no ne ngawe.

Daisy? Daisy? Daisy, jam ge? Yamune? Nyano? Sita. Sita? Congratulations, tangi na pa 70,000 kunungung eh? Pongesi. Pass. Chita nipa weng. Nipa somok, nipa mwisho. Chita nipa somok, nipa mwisho. Chita ni chutuwe ni 18. Chita ni chutuwe ni 18. Aljinge ticket number 6, number 4. Tangi nipa somok. Nipa 70,000. *274#. *274#. Magere chi dadi. Kago ni 2 minutes. Tayo ko siya kay. Chita na basa mong nawin diak tangit. Nawin diak tangit o dadi. Nungu ikaw ginyera ni wendi o. Nungu ginyera ni ibe. *274#. *274#.

angere nga anam lay nay ngure ci ne ci tuwa ni ngule en ten ci tare ci tu en one touch angere nga anam lain ami ko imu tet kidogo no network dadi ma fata gi ginu inu nga lega network ngure ni ci ne chep chep ngure ci ne chep chep Star 274 hash.

0: Ama bunge agatugule mye
1: Weldon Bor.
0: Kit agatugule mye.
1: Gole mi kanal nyin mbi kemi limba kap kito. Bare Raymond Bongoman.
0: Agati Raymond.
1: Agin Agilbat. Agin agene bare Michael. Ile jam mbi jota nene. Gole Weldon Bor. Chomping kabisa manai.
0: Leja betu na kanyo kap kito ngoje ngwa so yuet kabisa nangi tama kgeli.
1: Na onangi rusie.
0: Bas notas. Ile so yuet kote ne pabo tama kgeli.
1: E pabo tama kgeli ako nyo siet. Umuro. Yangi rego umuro siet ne lega ako ngipso yuo na.
0: Agoro kagi chap ko cheru sub
1: che. Chenyi kise ne.
0: Che yellow.
1: Ako chenyi kise.
0: Bas.
1: Jengwa. Ile ma chei. Ma sugu so mani biigin. Kitabu tava sekiel 2014. Kile kani kiki ne mwa sekiel 2014.
0: Aye, si ma pai porle.
1: Kuma chukudo eni ye?
0: Mama ye wala kena. Na ye walji nige na mi. Akpi kwenye saita na ngas gundo hisi sub kwa itwa.
1: Ah, so matani yeki tine?
0: Na ngas ungoga ngai kwa itwa.
1: Oke, bisikwa ndeno ramagu kia katu lemi.

0: Congoi missing,
1: matriotin alin, pagib segun, engolim bobomet, chaman, barbari, shalom, barbari, chaman,
0: bas,
1: ita agat kut missing, chaman, karepusana, igason, yes.
0: Hey,
1: Angalian masong na tetwe.
0: Oh, kaya kasi ano? Kung ano kasi kung kung milyon mo na orgo ako na ang kere sa jaja.
1: Shalom.
0: Yung Walton Paul.
1: Ah, bye, good missing.
0: Ari, bawa ko tururu ka mayu.
1: Kung ano missing siya man.
0: Ano makiwe? May siya nito kung juba shalom may medyo tapray ni. Tururu siya. Ah, shalom cha to court. Awa makiwe kap tulwa. Iri cha sigorian. Libaga amen na si. Makia jemi taraf koyo jukuru menia mesha dekki ngot ti sagau sagara ko tamu wasa gori dekki na ba a pite na na nyinyo na bar ndau te ti manui itche ni ti ni ta kan mesha ni ta ni ni nte ta na gara aram ago gure ne abet ba ko
1: eh
0: ko tamu wasa gori to are gara ti na ta
1: a ching gara
0: na dekki shalom parwar wone
1: shalom jaman
2: o shalom
1: Reichi na ngembo Wesley Chogen wa sege Reichi na Shalom ba si thagat kut missing
0: Emun ngalde ba
1: Ah bye kut missing Wesley and Jongen wa
0: O mamya za uti mu ga besal le mamong wa welda
1: Rain kalian we
0: Damma gigi te zabat num ye Ba sian ik tul je ben di be du tabra Tamisa Na na me no limba ga absen de te blanje Ava nyu no li Lambatri da moita hawa masubit eno limbaje blange ah na wa ne limbali te ngusume la makipsi yogete samuel gap je mibe eno limba libanga ta awa nyono maki masem tul ki mi jonge non undo jin basta bishop samuel gri ama ja tul je ga te se ta ja ama kwa sabat lam ye gongoi
1: bising rechina ngembo Rechina.
3: Yamuna well done for.
1: Ah, bye, good missing Rechina. Yamuna enye. Rechina. Rechina, mga na lake Haiti ko imuti tayo nyo nena.
3: Mungo ikabisa, ipati mama ke kabisa na mi gembo. Tunge nyong gembo inge na nyile mi so yuet kabisa ni gembo ay na ngi kuru suyye. Kabisa nyo wey ngung kabisa. Zanya. Amo cho le ni tagad kabisa.
1: Sabun, Rechina.
3: Na nge tu cho mo kisa pat nem nye korir gab timbiri ak sa man bar bari non well done katiba man ago chibubi cho biri mutai akiristo nui Apa batimo, rejo soa na lewendi ra, kisil yoge ruta simenda hige, ato masko itasili buwezi, akara abrere elene raya basta chaira suez lichongi nwa nongo wendi chuliana viva bacheska, cheska tserire, agelene nche vunyo, agotin, agotale senja talal, awale ichi tugul kanisa rae chewendi rae ni, so ama ukimi ganiso sef tugule, Petunem ye Congo ye well done drop por sigi verurin Rechina en Kembo.
1: Congo y missing Rechina, I got one alam pagembo, but the other Libaga give me I got Kaitia Manero Lee Tugul, Olimpaga, Sigiria. Can we break Tugul? Chief Chinichi Tenigone.

0: पहले से ही चेप थला करे पसा ना
1: जम गया वामुन तानियो
0: ये मुने अमुने वाली पर चेप थला की कोई गई Agere tum ko juti so ko in goni ago minten sima itha kapisa nembia nathan ba elfo shek sasom 30,000 smartphone nathan nemiten in so ko in goni ago tum ko jige shi ago in goni ago ena dagi ko shek punti mita thai kwa ko ikamanda sima nathan in so ko in goni ko timokini gai sima nathan ichil kito star 275 imoten ago so ko alchinge tike tagenge nathan na Nemiten en goni asubite komunte un ialjigei si moiten noten bo 30,000 ichile gitio star 275 emoten agoisoko itil tige tagenge antio ialjigei si moiten noten na smartphone noten bo 30,000 nemiten en soko en goni chil gitio star 275 komunte un itil tige te noten na ne emukte un kora ialjigei si moiten noten bo 30,000 smartphone agenge Nemitene so ko en guni ne mondo in kasarta ne bo miniti shik muta chimita tai Naomi
2: Hello
0: ara bor noni
2: ara bor welden bor
0: bas gadan welden doan kwara bor ne Ita agat kung nising naumi.
2: Pura naumi yan siyo mo na na matama kisa ba to jama bisuwa. Matama kibiga ko sa yung jawa siyo mo bibinda at anam table ka kubo to bis kung kaben kisa ba to dai yung jawa sa jawa mo yung. Kaya sa lem da siyo pa kubo to maon siyo. Kubo to kulihan ni siyo kumita ng limbo.
0: Ya blangate titur go bata ito se ara titur kongoi dising naumi enolimba in konoin sapatinjenga naumi agere chitan ne new number in yon letinin 143 ita gat kut missing shalom extra amanda chi chan sil joge tengo sume Bas, karibu sana, sil joget. Ah, bye, good meeting, sil joget. Kamu ngerti apa mie?
3: Nah, namaki sabat tu namanya bicu. Ana mere cina yang gebu. Kau iskap ceri re. Ele siap talal le. Wes li cungge nuwa. Pasca syair asin limbo juga. Aktifin malil ga apa sahre? Aku amok cian gu potmu gu ibraisi. Gu gaf siri. Umbrani, Uzumeri, Akemos, Otu, ak ataren nanyo leburyetab Kolenjin onginyigis aeb en borwet kabisa mising mari nebo kwongut ongesa kutoret kiptayat bikab sa
0: kongoi mising. Kasaindani agere tomo komanda simoit noto nemiten en soko ago magotin kityoga anan magate kityoga kigoito simoit agenge noto nebo 1600 in kasarata age tugul kongeten nguni simoiniton kobo 30,000 ago smartphone nagaran kot mising chi age tugul nemokyinigei simoiniton ago mondo in kasarata age tugul kongeten nguni ichile kityo *274# komutin agoi soko itil tiget agenge agie itio itete soko manaishi kwenye naibe simo iti noten bo 30,000 chil kitio *275 itil tiget noten nemung teo ni aljige simo iti no nemiteni en soko ene guni nabo 30,000 chil *275 agie itio itil tiget agenge noten ne imutin iwogo soko asubi iti aljige simo iti noten nemiten en soko en ngune

0: Ay, asabi sana. Ako kinao teknika ya chameni yon kapisa eh. Kinao teknika wa paipa indi yon kapisa mampete. Kumite chita nao teknika. Uji kwa shikuwa pikipiki itrae niye. Kwa shikuwa pikipiki itrae kapisa ne. Pikipiki ilienda mapema. Ako kwa hali chikaya madama yon kapisa nao teknika mite sida yon kapisa eh. Nao teknika mite ilua lala kapisa. Nao teknika nikugure choice. Iko stea nunguni yo choice. Yon kwa gilechin congratulations eh. Kwa hali chikaya pikipiki. Imagine pikipiki. Ako kwa hako kete nao teknika madama nikugure choice. Una feel acha mami? How do you feel? Iko stay ano? Yanga gelechin congratulations. Ninyi ndenega yelchike pikipikite. Neba silingi shiki chota 160,000. Congratulations choice. Eno lemi taje family o.
1: Mambe.
0: Yes sir.
1: Iyo muno mambe.
0: Bye bye mi signe ngaji ja.
1: Bitu tulo amyandi le tulo mambe.
0: Oh eh blanget. Amune kina mama wenzangu enyon.
1: Ah baba kuna mama wenzangu bwana.
0: Ingele kyaitu ya nale ngorof langa tale gale 50 tukul. Ah.
1: Yanga gale zaidiwe.
0: Eh.
1: 200 tukul.
0: Against it is?
1: Ani jozi?
0: Yes eh.
1: Tariki zi tarazi.
0: Nane.
1: Nane.
0: Eh.
1: Utaki
0: kile ndugu wewe urabla ngatena ngaro to o
1: afeni legenga yenge baka partegan
0: high school ile gibi ngani
1: binga
0: ni nga acha mevinga ni akojip kesko
1: chozi
0: uri tabu nyo mwenyewe ichi tawe chichi akiyozo mwanza akoso baba gabisa namji otage
1: atape
0: merinya makimi ndani
2: kongo misingo blangat ngo
0: inarode taje family yes amune chebwango rabate
2: otamega chebwango chozi
0: e gabisa
2: Jamua na gati chochozi kidogo.
0: Ako magi katishi ya nywewe.
2: Magi katishi
0: ya nywewe. Sabi sana, namji yote kikatu lombache buwangu anyi. Taje familo.
3: Wari titi.
0: Oh, ebro titi.
3: Na hata we, kanza hanyo jia ukifutero.
0: Amune bijanju.
3: Bye bye we, awe ini we.
0: Yeah.
3: Lene blangatuna mango inaro, skimi iso no.
0: Against it is?
3: Lene onero, di chogi neo, hene suterako chiyo, chanzi yo, kopata chani.
0: Engele tabu nengunget kitcho kuma mite jita ne imutati yon.
3: Kuma nata wale ni blangata isuka vipa kwa hini ono.
0: Kwa ya inamuna yanko masinda ku?
3: Ya wana wale magwe eksepucho.
0: Kwa na wale magwe eksepuche?
3: Kwa nata wale kabisa.
0: Sabi sana.
3: Kuma kubrocha nyano niye kifuto ranyo mambe.
0: Namji yotoke kabisa brocheje. Taje femele u? Taje femele u? Yes eh. Bye bye, mi signal sweet akiwo ye.
4: Mwa. And I'm best, mama princess. Tega to lang at na banga ina rode.
0: Ako alechi ne.
4: Agi le, doga to mama gusto.
0: Kung kaya mi signal kapisa ne, na impesa mama princess. Taje fam.
5: Mamba.
0: Oh eh, MC.
5: Very chiche.
0: Nemye
5: go.
0: Bye bye, good mi signal. Amu ne ulane.
5: Amega
0: wey, gwan sigi
5: pari baro,
0: bari sigi fo. Gala gaga sigi bu gi mu
5: ndabatugulo. Ana sigi mu
0: ndabatugulo, rayonga itok ye gai mambe. Eh. Ogi ngo ai, ogi ngo ye dia na nego. E kaso, kaskine mu ai ni ana, kaskine mu ai ni ana, ngana ngoka sitane kabisa kulongu.

0: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok.
1: 107.5.5.
0: Baringo, ko 104.4, kotko na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling you.
2: All right, twende kasi. Kunguni kemi tegebe bertanota ne baing kasene ni noto ge ne kita sata kuri yo shing yutok pa studio ne pata chefem kaine ni ko Ezekiel Serema ga meje ko to masuka be ta ko ni barindo gore na tsuba conference ko kara rang ko tumi sing kora ko ga ko nin kita ge ne ke leng so go ne mo gere ka ko be tin epi kyo to chaga jeng ing status 74 ash number 7 ga be ga ing chaga jeng kita naga ko foreign ko kita ni gure lea ko bata kita ni gure chana tan kongoi missing so ngu ni kagi ap te ke be kita ke ame je ke ate ke be bertan ba eng number 1 mu je le ke ba 5000 star 274 ash number 1 star 274 ash number 1 ga ko nam no to king ngu ni ko sene nyo star 274 ash number 1 ago baranda ne ngung na ba nyor chi ke 1500 ame je pik 20 ame je pik 20 ara gara ga ko no to no kago no bicha jang agumite bona status 74 ash number 1 ko baroinda no to korane ba nyor chike rabini kya tu basen new ke taseta ke kere ngale ka apke wan jo shege ago aga ma ona legend ago ni baroinda nyen ne bai mwa wa ile ga jini ka sube timi ten goro agi gere le tos pelis timi ten goro betu tabrani ko ne tap timi ne bu fransa ko patona to ba england ne urere ni betu tabrani en site site ngane ba game boy site lo ne ba game boy sasita usuku site lo ne ba game boy ko ni a go re ne wanje no to ne ba Miami so ko be to tap karone site ta en site ngo ne ba game boy ko final ne ba team it no to ne ba ko ni no to ba team ne ba Hispania ko ba to Argentina a go re ne ki wanje no to ne ba New York Jersey so mang na le gere ngo ne ko sub ke team she ngo na cha to cha ngo te be to ne ke je ngi team ne wendi ko number so mo ke ko en ko ne tap team she ju na en ke ba garon ju re ni ko e ko ke number 1 ko e ke number 2 ko be tap ran ni ko be number 3 to se gere le team to ko ne pelish en ko ne tap team ta Fransa a ke ngila ni be tu tap ran haya ame sa ko ne para ni ngore na tar basi me de a go i mu ji in i jenga ko ngore to ne ba conference a so be to re na se wa le jai en ground lo ai ko na report ne ba lo ko ye kyo ta chaba re yo se ke chama ra go ta sta en globo area lo sai se kyo ta ke ta sta re yo se ke be re ke ter ter a go mara go mi ti mi ti ngona ga go re na go lab da ga go ker ke ko ti mu ji mu wa ko ra ki ta bon ti mi se cho to ke cha ba ground ay kana ma le status 74 ash number 1 ngel le ma mi ji am ko ta ke ngana ga go status 74 ash number 1 hakuna mtu hata mmoja amekuja star 274 ash number 1 kaso ni new star 274 ash number 1 ko barando ni nege no to gen ne inyorchini ge rabini gelbu mut star 274 ash number 1 sani no meje jutura garaga hey as a connected in the Madame Boos again, keep sang. Petu Tanga Gitunga Amejaginje in your uncle again, Nege, so go in status 74 ash number 1. Nani Agotayaku Patana Napesa status 74 ash number 1. Mamijina going in a gotagenge. Is status 74 ash number 1, Gaston in you. Imi Agoto Miju to go get again, Amago in Guni, Imi Gitu, Iani, Ugotu, Mameje Ugotu, Amejino, status 74 ash number 1, Gorinje. Goronya goro jitane ta ko tine ke ironi jitane ta oroni jitane ta na ga ko chep chepit ka pesa ki gure ngaji ji ki gure ngaji ji oga suwa ji ji august ji man gi na ga kwa gen ji ji jitane ki gure in rosaline rosaline mu tu ko leimi ra ka ye ku jitane ba mana ka pesa ka gi ko ni silingi shek elibu mu te ba mu che liot so rosaline bye bye tu angulu tu leimi anginya ge nguni ta me jabik tamana kata tame de big tamanak sogal obi tu chutungu ni status 74 ash number ga sign niyo hi lazima utenda na hi utenda na status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 ga sign niyo status 74 ash number 1 gamaun Ale jini we jutu aragaraga. Jutu aragaraga. Aye we ngoroinye status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Ameche sukabitin kenyoru logo ya inyu kobun mozat bit asukabitin ketestai.

Haya, kete sitaka sarinyo agere in ka confirm na tindo shida kidogo soko ni ngiko ka inde pin po mpesa kumewe kun message no tamne agere maingia ni bigi lakini meje item atimi kityo kotkote igeri le kewe kun message noto nebo mpesa ni barun kole ka ko yani we kun message noto nebo in kasarta na ka inde pin kokai chen status 74 asha kiwe namba 3 ole mite 60,000 jaba sola ite ameje ikitia kiketini kutkote ikeri lekewe kun message noto nipa mpesa kukakowe kun kubaru kule kakubais lakini kuteme kere message ni we kun kule jinini kaimuchi ingen sokoni kutoma kuchupak lakini ameje itiam star 274 ash number 3 kusene ni uchutu waragaraga asukabiti keri lekenyo chikera benjota 60,000 ya tukula testa anamsimo shakinyo ke testa ta ngore na karara ni jita na mita simet kikure Everstone ngole ke Everstone ngole mba wasagamian so yase rudie ye wale na rojita agamami ok taika shakwarta mamuto sari nyungwe chukula le mita saait kula bati kabisa ago mangina le imuji jenga kura ngore na tunipa simet kakere jita nge ya kwa siru titingyo sirutit kagigure nga jiji kawano sirutit nye nage akwa nyo akwa sirutit nye ugen akale na soman sawa tu ya agere kako chobak sasa imuji ingen soko ni status 74 ash kakoyan kowek message so amaje status 74 ash uyako iduket na mangabi kwa sani nyo Status 74 ash la batako iduget number 3 kaseni niyo Status 74 ash la batako iduget number okay hey agari dina kena isi wakura kule kule chao nyo kako bet 104.0 okay sawa haya kita setai Ito sa tay kasayin niyo ngayon ko lalay mi kay status 74 ash kasayin niyo amin siya kuto manam si mo siya ginyo magiging tinimita conference so amin siya ginyo rutin dahag ginyo goret na gararan niyo no okay amin siya ginyo rutin dahag ginyo goret na gararan niyo no

0: Let him go, let him go. Tena natang neba, tenine nekikure nga, kikure Ivon Chaka Chaka. Tena nakakwa ite jinyo saita, mana bakoskale nga wabata dega shekta ma, arta moga genge. 41 minutes. Timi wele? Ko timi wel inyo conference kenga lal tuwa agas ko timi ko mie. Ano ni tu kwang si mie taragaraga. Star 274, ashke mi te duke namba loga sere niyo. Oye wewe. Bonus inaenda chita na kikure Nixon. Kako njorchike bonus nebo 1000 asante sana Nixon. Kilimendi. Kajorchike mia tatu wa msini. Oroni chita na kikure na Bikaeli. Kwa kiko aje 650. Star 274 ash number 6 asa ninyo. Star 274 ash number 6. Meja jamun siri ya genge. Siri ni mite yuko miko uni mata jenge jita genge nye so in ngoi tak 50 kaya riyata so ame chai in ngam itu ngam nati niki nababarak ame chai ku uni koi krai si ko timi ya ko ngete kaya kaki nam te tute tako inguni ko to minyoru geng si mengu yani to minyoru geng ame chai tari tem chutu inguni Mame jita naga konyor, kuto gay nyorugi, ame jay muite korok muitei wagi tugo, sakuanin kini ngung, lagi nenging kuni, jamjine waji jitom konyorgi, kongete kagi tau, koingian agi wajine net ponas, koga silim nyambili, pagal laeng, pagal somok, pagal muta nang koi libut, koja kuk coja taratin, amano gitu, ajeng jita ageng ke korai nyu tagi, naga wajine silim kisek, elufu miamojam setini coba boda boda, ame coba pitu kasaninu. Ame jai betuko tinyo ruang koreat negara arang kabisa. Ame jai agerin ing soko ni status 74 ash number labatako edu get number 6. Labatu ngguni bas kage gashi ni guno toki. Agera tako ingen big Dominic.
1: Rafterim.
0: Woi.
1: Amine ake pesi.
0: Chame ke kabisa labda inye.
1: Matunda nga lagine uliba ma Dominic ni gere yima ano.
0: Karibu sana Dominic. Aya agere mata gechine status 74 ash gabu unalejin chutu duket number 6 inye na to minyoru gya ko inkuni inye na to mingen soko ni ko inkuni inye na to minyoru message age tukul ne bay mpesa ngsimemo ame te saru duket number 6 inkuni status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 Tatu 74 ash number 6 ame te ke nyoru tienda agenyo notene bo jabraiza yegi nyoru tienda kasene nyo ame je igeri le mati jilil inyor chikera bini keng status 74 ash number 6 kutko pek teni koto minyo ibatere

Haya. Orange dege sekpe ndi ko sene nyoma mita ji naga ko ingen ya ne kaki kwama ne yuka ita ki chongano chita naga ingen ne ko ne gure na kines. He kago nyo tiga sekse thousand. So to ma so biga yengi to ma jita ge ingen ne ke. Only one person is remaining. Manyana kuja saya na patana na age mandengyo. Amu ma miji naga ko nyo age. Ko bata kines ne ke status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3 ko sene nyo. Status 74 ash number 3 wato menda wabi tena. Mami ji maigas chi. Status 74 ash number 3. Ndo huyo mtu anaitwa Joshua amenda nae. So kake kerko unote. Agimande kago nagneba mwisho. Nemago I chilil ko sene nyo. Number 1. Status 74 ash number 1. Nakupea hii. Tufunge nae soko. Nianyu nkemeje bigata big 30. Kasena, kimeje big 30. Kigoja getukul 5,000. So, big 30, kwaya min inyoki itake. Yes. Ameje bitungu no. 1, 2, ngone tae status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Ini marathon. Ngoita in site in site manoka yengi. Kegar yotok status 74 ash number status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 kastani nyo nani atenda na isi pesa status 74 yani mamijango takenge na kako inkyan amuaun status 74 ash number 1 tosi status 74 ash number 1 5,000 yes kagoni baranda itil tiket isha kaya gitu kan mesi raing only 2 yes amu ko subke aka iten nababi kengiringen cepuane ko agites tiket isha kaya asuka biti siki cita ni muji nyok tiket isha kaya kagoni marambili status 74 ash kasani nulabata koi duget number 1 yes status 74 ash number 1 yes oroni cita neta naga kotil jika tiketin kure kidion Kidion kai kegoni 5,000 guni ameje weka tiketa kegoni 10,000 tuende kasi kago namge status 74 ash number 1 haya ngoro jita age na chep kora jita negure oron jita negure in kipkor kongo misim kor kago nyage ne kagi gajingyo 5,000 so kor ngami tu weka tiketa kegoni nalak status 74 ash number 1 gastani nyo Number 1 ameja chitukuli chutu number 1 ro chitukuli keri leke chutu number 1 Status 74 ash number 1 gasene nyu wapi wewe Status 74 ash number 1 gasene nyu ro yani ini ya mwisho mago mike gene tal ring soko ni ko bateni tagine chungo nameja ko nin ngamine tap kya leji ni Mati junde amui ko se koite tabi gilengeringe ningyo je buani bik sogo ni ko ka te ki sini nye de tale imuji nyorchi ge akti ge tishe gaen so ya ga inyo igere le ge ba ge akti ge ta ge ne baen ge asko bi tinyo ra bin ke ja iro ki wa nguna ti te tute tamame je nge tubu ame je si cha to minyo ru ke ko inguni ko ngete ga ge na ma ko inguni u che pata chochote kwa simi yako ne ngu bara inda nguni nyo yani ki me tabi ka la ge go ni nye ge Chicha to minyo soko ni ak chicha ka inyo ako to minyo rugi. Status 74 ash labat akoi duget number ngapi kwa sani nyo. Duget number 1. Duget number 1 araka. Status 74 ash number 1. Kila mtu ingie number 1 tabasali. Status 74 ash number 1. Oranjo adeke sekta manja kwa ngita mandang mito kwa studio. Kwa maja manda ama ako na grabi nige. Muna taka ipesa yende ikwe anani. Mai berapa ini jo? I pesan ni ya nu. Ini ada lebih tambah dah berapa jago berapa ini jo? Ayah, anjak eringu. Eh seron ni cerita naga aku nyaga nak ikut Johnson. Johnson lagi kau ni ninyo berapa ini? 1,000 bonus. Kongoi? Iya ramu nate berikan tiket kita ke Johnson. Kau ni 5,000, kau gaya nyoru 6,000 ini. Tapi iya kau agak kau ni iya re itu 11. Orang cerita agak nak ikut re in Josiah. Kaki kau jingnyo agak ne 1,000. So, igere le mimpele kabisa.
ndewe exacti titake kekon 5,000 na tiyike titike titake kekon another 5,000 kwe again 11,000 imi kumie kabisa haya ngone mejage na rabini status 74 ash ingia doka number 1 status 74 ash number 1 kastene nyo status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 hey, ozishanyo hakuna mtu mwingine mago mibi yani biko jogitio hawa ndio watu tu peke yao ya biko jogitio tuko serious so ame jito ko ne nega inywa ko to mi nyorugi hey status 74 ash number 1 status 74 ash na mona tane ni ngoroinye inye ndo na nagen mago mi chege sinye ya ndaka ko ekinye na ageni ni nyo aya ni naye na kupea hadi ngoita dege shake dege shake 55 amwa un logo ya nyo na karara kabisa inginye lakini nguni chagu status 74 ash kabla sijasema hiyo kitu kuja status 74 ash kotoma mwa amje nyo status 74 ash number kasa ni status 74 ash number number 1